0: Yo, yo,
1: the time is 1 o'clock.
2: Yo, good morning, Pukmak. And ara ko ini mlaku mana? Ang arakunkan ng talo ng ara yung nga. Yan mo ka lakam yung gude in and now, yeah. So now, festival coming up your 9th trap lil. Ka ngaray ko rin inviting naman yung bukmak kayo nila nila nima yung duk-duk mo rin palang ka o kwaid pa naman ko ka welcome naman ko marichilay mula hanap rukangan man apan mula yung festival ko ka pelikul ko maro nyan di pa na jurnaw activity mula yung happening yung kiri ngalam rung yan mo ka dan di yung ngalam rung mga giti nyan room room mula nyan po natin rin ko wikan na mir mulko wikan na mir ka kong kayan mir yo garom dan dewal ngakum ka ngayon bak kemalan yuk karan na mira linggo organizing go ka bungkul ka banak kreatir ka now entertainment pada jor music now ngata ka prize tika na malan be aja na kemalan unali pada jor ka karaja ma karpo ka now kun kangla na malan be na kemalan dan ngal merung ngul ngul dan dia rom ka wangkai kemalan ulan yan mo kada e ara ko rin writing mo lan ulan ma tok tok abya na ga
3: biang un bala ka darwa ma chiririk dun riri ya ko diphtheria dual community ngol lumrongal dual diphtheria riri tengun yo ga mrit ririk mram warpam na olgun muni tuni maram dual diphtheria riri aito ji chi mala ma chi dara warna koro yang ara koro warpam rumbalongor ka ripun mayang ni tu ma chiririk dun ka ngurungi din ni to baingun ngamatam ga ngirun Cakjen nito maram, markani ka family nungo, pichan balito ka saip na nabangon numa tumaram diphtheria riri. Diak diphtheria uja jakjen nito maram, ka free daily di community ngur local clinic ngur.
4: Ya, walal, tuwal ngara Dr. Jamie, ngara gang chama alz ngur ka numa gangama yulngo radio, tipongor, nulungor, irkalangor, pirtimi, kunyangara 88.9 FM. Tap

Hello, ngaraya ko naipiri, kumana, ngaraya ko rawang ati pungkan kan mo, kan numa ko rawang ama yor ngaraya

Yo, maingin marakoy nga rin, James Bayong, diyal na kulma ka nga, 88.9 FM, diyal kaliwin ko, ka stay tuned. Mm-hmm.

0: Yo dangam gat biar mak show 7 o'clock tango yorong radio nga.
1: Yo, am yako Adrian Gruwe.
2: Yo, tango rorakam tao. Biar mak ano ko galen ko? Panang ay ngarong nga erop tun napale rangile kaname arong am nga panan mo chenga jal kren manaten ko rom na panan na. Bevale me gaachin ya rakkunun ga kaptuna na namnya ko dango milkarum la la la rakkun gun palukku dare yurun na penya ko milkareun yurun ga lingun la lapan wal ngain nge jalkem nya ko korum korum korum nga nok korum nga nok ko la ngulu ittir ga nya unda yo wala ngai ha markap me milkare nya ko man mak nunu nya ko nya enam dango nga bitan mga na namulo itin ako nung kumalerop tu na lop na bulo mo na lam na napan kano min nga na nga urgit mo na tu nuko una lam lop tu nga pa na nam boiling yaman na ano min dadas tu na bio bilem haro nga binam bilem yam na lam nga nuko mo na lop tu na bulo nen bio lam nga haro nga pa jet tu na nga yerin otto bay ma undan bala barakkun bay ba ma win rumbal ngay nyam nana juluk tu mana benda ngayriam jatun ngaya ma ba nana de me jaga jagaen gan am eh am gan nanga tan warin mala dup tu na offset len rangilen dup tun ma nana mun dalam bet petun bada keben am dul ngoro gan na agal perbet bermulukur nanam ngacen nyako milker yu la la la lain acenya nanya nanam guyam acem nana guyam balawa nana nyako we wawa bicana we tong wangan nyako le na wawa bicana nanam bicana nyako ha ki juga bicana guyam nyako balangan yang biar tenang kau merca na anu kamu nak pula melomar bat nu kambing orang muluk kerungu kalau kulit kau kembali pihalim aru mengambil pulma majal kum majal na jatun kagut parin kalian lim biar tenang dalam duit kau ngambil pula rupun abal oleh nang and be able to dollar from Dartton. You know this thing, and you're going to be done. Dartton, I'm the end of Belang Nab and the Dolphin, Belang Nab, Blanberry, Mana, Belang Nab. A Bulonga, and then I'm going to go and I'm going to go peace to Nab. I'm not more, no, don't go. Dollar, Bocomoto, Lambaroto, Romaria. Dartton, Manana. I'm in love when I meet to my joker me. Joker me, never, don't you, Maria? Cabe a pemla human. I got the bear. Dinner of let the bear look up to the go at the jack week to the bit of a little open head. Heard to better. Ayo, Villena.
3: My name's Tonchi McIntosh. I'm the men's health engagement lead for MeWatch. And have a beautiful day.

0: Huni ini makan ngakul marma ngurungun marang manikai warwo East Jenny ka wangaja manikai aku Red Dirt manikai malani band members ya aku muru walang oleh kabar praktun yan ngula na wangaja nakun different malanu malang dumajibutur kurupan ya bilang menyimak nganaro ka nguni din nakun ngurungun malang aku yang ngal nguni nakun nudal dao merci kurupan limurung limur tuka ngama ngai dua le di imports in limurung meter. I hope matu nak kunung ni dah dalam malam listeners tu malah kalle aliam ga. Ibu yang nu malang kau nu ma. Meter yang ngai dalam malam kau nak kun malang nak kun ga encouraging group pandarok.
1: Nawi ngaraku roll ya dia ya jamangur ngarangolika mangiti. Nawi ngur education team ngara. Kamai gitir ngaralika radio mala ka gama ngaralika packages mala community with balanda chama mir ngarako balayan akon ngarichen ena ka Vince muni maranda kon marma marawamut kangarichen balandai marangalisao often marangal ka flying out pala community rin dao gama limurong bukma ko yol ngo
0: ka dolin na kun yaman ni nungoy ni ya ko yung al na purong ngay dolin di part of na arts po
1: yu arts ko jama ngunyi din ngaralakarangal ngarangulika ka work tun
0: ka na no ngai da meter important yama dao ya kwen
1: na wi ngai do le na kon bilian meter ngai important ka main mak ngai meter ngara ko mai ki tinya rao ka mai ki kun rao yor ngo guru to mire wala ngara kala ngao mara ngali murto book mak mai ki tir nalchan ngali chalang do ngali darai rumbalgo
0: so meritri na kundali de le murkana mato numato kango ni balanya imala room gama mangi kum really kor kali kor
1: yo do ali na kon tuan ya diang bala ngarakana mana kon marichi pesli na kon war kor community ngarakaja malinyo ngarichan do emai room balanya na kon ngai nalchan ngalito mial koror darai likalango ngali room balgo mangi kumga mangi kunawe kagurupan bukmako community lil mial kororongo limorong tao
0: mainmak meritera markana pertuka mangi mermarci nalchan na purunga na perto rumbal ko kajaga ni maringin ni tukada ni maram ko kayo na mire ka ngula ni ka encouraging darok ngetam yung ngo around dole di kamuro
1: yo dole na kon kung kayo na winja yung ngo bukmako mial kurong ko ka nganapurong chama mire walang limurto kung kayo mire balarale yun mire ka dokar malang maram nalchan ngalito yuwal chama in the community numalangal yul ngawal ka kunga yun mire tuwala chan di kalikon marangalito maradarangan yul ngoy nalchan ngalito ka daray likyalangoy ngali rumbal ko bukmak ko
0: yato alimurong daon namun natali listeners to ka ngama ngay kamari encouraging limurong Nalcan lemuru tu ka jaga lemuru ngoy lemuru. Kaya kabarari re?
1: Ya kabarari. Ya ngunga yun mir. Lemuru buk makunga yun mir. Ma ngalitum ya lala manggikum licalangguy ngali jamar koleng. Ka walal to ya lala manggikum walalangguy wal jamar koleng. Tiaki ngalitum manggitir bulo. Lemuru tu ka nina manmakum. Ka ngutan manmakum.
0: Yo, thank you, Mari. Nikandao, guru parna purun around nungo important jama ka man mak ngai dwali di daruk meritir dal kunga yuna mir na portoka kuyang dwali di na purungo yuna puru
1: yo bolo ni malainga magikom community ngoli ni matunama ngarany kara ko jama mirin walen arts poi no man maringi ngoni ngana programari chi jama na putu jama no malangal mali mutukunga yun mir bala rally balanya
0: so ngoni na kun bulunguru par newi message na kunipala next time wala tungo ni kabulu marki tiya ki di room ngon matukaya ka na kunom room dun ka marki dumato kanina wala lang ka kawala numalang dumati dao ya ko am ready po yung malanangula tuwali wala ka marki kung kayo na raw kaduwal tura numalang ko na ra yun lorukun dumanik kayo till next time.
1: Yo, ngaman na makadoal. Yung radio, tao-tao siya mo ka pilingyan ko.

0: Yorgun.
1: Radio. Wonder.
2: Dan don ama dao kikalbe.
3: Ya. Pura kalbu be yo tu jorop tun mari tingli yo ai pinguro. Ngara ka do wala daika. Poloko na do la makai wicarngo. Ada ya gumaich. Kangani ya kalpu. Yalanya. Yo dana le mengai kam do ro ngadi kalpu bilingan haru lulun dum ba do la ran mendiang rakku. Ngurmeng-ngurmeng ngadi pulu. Nya aku dang adik mujari mim ngaya yo tungol mim bun bar mim. Panang aya dikyo nan ngaya linang lan ngaya gade di lo andi gade man gade nak kut bi bun ri. Ayo tung ngaya ngaru dang ngaru tu na go lo nang ngaya ngaru gade di lo andi gade man ga ga gade man ba lo lo ngaru mim bar war. Pra na man ngaya ngaru gal mak dum ba ya. Tangun nya ko ngadi pulu yo. Wang ka manang na boro. Ta ka ru ngai be ka lan nu ya. Wan kamu nangan apa kal? Tangan aku ngadep pulang. Muda lagi kal muda. Kalau lajang aku tena tanggal kembali. Kalau pakai muka nak kau jaya aku ngadep lengo yo. Ngaraku ay golman kadir ngaya aku. Kamu era, kamu nak korom, kamu jadi ada ke, kamu dono lah. Wan kamu dah kal pulang dulu. Muda nak pulang kau lekum dina tanggal kuma. Waku ya aku dina tanggal kuma muka kiri kiri muka ya. Kondirna dangamna ngake kalno kala wangang ba tangal ko manang na prole lebe lebe mere la pura pangulang ma ir kango bale na pura tu ma ngirna mi apno ngoro na kal nga jawor na daram ngoro kal nga jawor na ngaya ka tai ka we pena ma kondir ngoro na pura ma kondirna ngana pura tangal ko ma we pura tai ka ro ko ma to lai kal bo yo mo ko le na ko na le bala lai pala pura tu le una bala na mana ko tsena ngai dong go una mai le ka dong go dipo ki kal ngur rap da ka ro ram ro le pa yo ya kam ka mal tsang ai ya nang una bala duet cha pala ngai bi jera wangam
4: me dar pa ja
3: pa mana ko ndiri ya pala ngai bi jera wangam do pin ya ma ya ka ngai o tam da wa ri chen dei chan ba pa ko na ngai tam da len ko kana tin mi apunom bi jera ngai ya ka di dong ya ka tin mi apunu ya wa ko ngai ngai ko gulman kaya tini ya pala na menangai ya mera yang ngali na pala koroma na pala nyala kada kala ngali maikul na kikal pana muni ngadaya ya kaya muni lang ngali ngali na pala na wajang una tango malu unja kota ya ko rungi na li pala pia biya punung ulu ya anu ma jadu li teka kundir na tangal kungat nu walu dia jai kauru ya ngana purung kala pichena wala nja jai kauru ka alpu jala ko ma jala ngana pura kuru puna pala lorup tura kumur ina dana lengko nan ma kakundir mandayan kikal kuna purung nga ada dalam gurutan dengan kumbali pun berada di kayu warayu. Kumbir tanggal kumbang pun gak aja. Bukan ya kumbir dengan naya kau cer. Kepala dalam gaya ngairi na bukan na apa dari indah pun kumbir na. Kepala ni nan dan nal. Aik na. Kalan. Lengko na ngamla. Lengko na dau di perik dengar ngadi umrako. Kalbu orang itu aku orang ada ngadi polo. All finished na. Bobo.
5: Hi, you're listening to Yolong Radio. It's Melen Gibb.

0: Tarara tarara tarara tarara mogaya lora dai poi ma me ne dia poi ma
1: ara ko ya ko abanu nge ara kubi ara na le yul ma la krama ga ga ele yo ka to la wanga ngre ngre kura nina kalopa ka radio grongara to la wanga ngora yo ngo radio atko abalanya

Injara perbak tunjaro kurang ay manik ya. Muni ngaran aku na papa mendengar kang kanga larung ngati aku wang ay ilfra ngoy ko kapoko ang ngoy ngil nyungupan ay mongoro.

Yo dole manege ay babak tuna gorna kurang ay. Kurang ay ngadile ngoblan-blan. Dure ngay maneka ka bijena ngadile gorna ndena nangatli ngalapal. Adole yang ayro bulu ya babak tuna ro ka kodo yeda ke mirna. Oni amane kayne ya ko yuta nangai. Yuta ko mana ayro. Abalanya

0: ere inje manike nguni anapule ngatre mare mala panangal kona ole pao najin ngomo pana mongoro lolo na mere kimat pa mere aya ko ngai ni to mala najin
1: yo manike da gorkor me wain ka manike da mele a Alapal mutkor ka yurta. Ayo.

0: Walam dango. Kawarmuk na 7 p.m. na.
1: Mayo, good morning pukpak and araya ko ini mula kumana ang arak ng kan ng talong ng arayol nga yan muka lakka mga kulte in and now ya sal na festival coming up your ninth trap lil ka ng aray ko rin biting ng mga bukmak kayol mala nila nima yukor duk-duk maripalang ka o kwait pa naman ko ka welcome naman ko marichilay mula hanap ruangan mana panilay festival ko ka pelikul ko maro nandi pa na jurnaw ya activity mula happening ko kering alam burung yan muka dan di unten alam burung mga gitinya merom rom mula nyan pa natin ko wika na mir mulkur wika na mir ka kong kain mir yo garom dan dewal ngakum ka ngayon bak kemalan yo karan na mir aling ko organizing ko ka bungkul ka panang kreatir ka now entertainment pada jor music now ngata ka prize tika na malan beja na kamalan unele pana jor ka karaja ma kalpo ka nao kun ka ngulan na malan beja na kamalan dan ngal merung ngulung dan dia rom ka wangkai wangkai ngumalan ulan yan mukade ara ko den writing ngumalan ulan ma tok tok abeja na ka
2: fuel shortages around the world are affecting

0: Duan jawalo 8 PM. Yul ngual maci ni nan wang angura. Ka jamar kloy jawalo ngura namira.
1: Duranya dao ngarir lakrama. Baman ngoy biar makmalan dao. Ka baman ngoy. Tipung lo yul ngurai riau. Yul ngurai riau ngurung anapuru maricina day kauru. Tuala buruk girls. Pala kamar ang alangan na berwapang ala jura manay baman ngoy park to nara manala gulong ra so dua lay naman ko di pala manin may ura nga mahalis nis daw ang nabarulang ka mabiyar maka daw baman ngoy bilin niya yan ang nga naman ko yo bilin niya dua lay kam nga tilin niya first one yun naman ko nga ra lakama tatam golden ngo kuraritina wiripe iwalyo yuto yako tatam tawalwengina wakwa kongo pingu yangai wakwa kjamar punga ya rakaina punga yangai tanga rungine yangai wakwa kja nanga yangai tatam nyana rungine yangai wakwa kja nanga yangai tatam jagurana kal kalunana jurungai ngaya work tunana marcina pijana kam ngamla ngamla ngamla wai waku markap mi tuwa ngaranuna ngaparangan minangga kuna yunaya pijana ngai ngaya work tuna wak wak ja ngamla pinungupan ang aral na chay kung to ngayong aral nung unang atin.

0: YouTube yo. YouTube tu markup yo ko. YouTube tu.
1: Kuya.
0: Wana katika ngai kai kung ya. Ngarangannya na wambal berun. Ngalindi ngupana manda. Nina na ya. Nai tatam ja wir kultin nagulartina.
1: Ai junna mere.
0: Udi pe mi yo. Walu yo. Ngai daramundan ngucal tina ya ku kulwani. Ngai ya nan ngutatam ja kanyar man tunana. Ya kawin ja madangatun minana. Kayu tu ya mada kulur kun marma miel cha ka wede piate aramu wede pia mingai walu ya dal na tikatarana ka kur murtina na kapu ya ngai ngu mada kuyu murku ya ruaku ruaku jinana ngai tatam nyengati nana buin na tika ngay ng milkari ya chul yun na weng kaya na chamar kuli wena
1: yo
0: weja bulu walnga tina madangam la mingo ya kababa mingo ya wirkin na kung mina
1: okay.
2: I wasn't getting enough sleep. I was isolating myself from my friends, my family, and I just felt bad.

0: kaya happy feeling mara nag-unrumit jawa nga make sure you live and be safe
1: ito nyo na mani kaya ko next ka
0: Loba. Hey, Loba.

0: piangu darawa darawa machiririk dun riri ya koi diphtheria dual community ulumrongal dual diphtheria riri tengu yoga mrit ririk mram warpam na olungun unituni maram dual diphtheria riri eto jichi mala machidara warna koro yangala koro warpam rumbalungur karipun mayang nitu machiririk dun kangurungi dindi to bayangun ngamatam gangir yun Chakjin nito maram. Markan ni ka family nungo, pichan balito ka saip ni nabayang unuma tumaram diphtheria riri. Diak diphtheria uja jakjin nito maram ka free daily di community ngur local clinic ngur.
1: Yo, ngaran yako, hango, kayo ngo kuta ngara, era ringo, ora ora ngara, papurun, may mingundara ko, kumat, ngari mingundara ko, tatoy, kawako mingundara ko, kalpo. Ngaman naman ka yung uwe rin yun. Di yan, irkala, kayo, linggon.

0: Bal, yun na pingo.
1: Yo, yun na sa G.
0: Yo, nung mga yung radio, la, Dardalal Festival 88.9 FM.

0: Joo, meidän Jaakko Andrew Gruy, introducing ro vaalangun, nana rakkam tao, Joey, tana rakkana minnan kam.
1: Joo, I'm Joey from Alko Island. Tao on aretu tuolla kam, neibalinja tao komedia. Joo, unaldakan galiun kun minnan ngurongo petrol junipa. Numara rakkan galiun ko numara, west one neko. Petrol on numan ora west one. Maima, wangkain merijang ara merici, laiki balal na. Kabuta on ara bunna kabinchin kun kabichan damrang wanga ah. Mada, numalika dial numan, petrol. Kangarin dun numan ang join, binaring galun ko yun na west one na. Eh, maima, numan na burmaji, ngay maji muna wira wangay. Milmich bayir pala muna wira na maji. Palarawangan marang binchin ko buto. Ngalimur bala ko, manija alwa ngalil. Timur to golongir. Yur muna un, middle of the night na. Waliya ka orwam, nangurang oran. Nga pagi. Arayin, binchin ko kabuta, marang mga bijan ko. Alimur marchin. Tuan yalim mo to madaki, maram. Shop po yan, binaprongon ki. Wanga oy na. Yan binaprongon na ki. Yapala niya. Ayin ka unni, ngora, manijay. Kangaraw ni, marchin. Ayin ka unni, dayala, dururay na na. Manijay on jawanga. Yaka mga dayala, ilok trap. Yur nga rin, winda ko nga ra. Gonggol ngira ben bala lap man durai lap amara in bot te ga bin cin yamal tunda ko nangurung inda dual bala chaka prom kayan bae ngok angurai ben kala pengora uni bala rum ngai ga ngora uni mani jai kan lap ram dana mangara ngai ga ke ngora shop pun ya ke mere ne mo ga bian yulu chun bian yudap tun mari ci ga bian kala pam inda durai ngai ga ni mani jai bala facing ngora Narali ngay ka facing yang orang, kang araw ni jurup tun. Kayan ngay ming ini repen kaya kang ngay rin namay, nawi ngamay. Unara durura ni lapram. Ka ming ini rin ngay rin ngay bala bijan facing ya. Bicana bala.
2: Wai, ka bijan ni jaku na mirin.
1: Iya. Maricin nga rabla maraman king. Bala wandera. Kani thinking shop ini. Ngatel ng shop kandaran. Kangay kan del yo ali uni shop ka deng baladara. Una like bala shop. Uni kan so mil daran. Kangare uni pandra balara kandaran. Padak ya kalma te ya nae gol ngir. Shop lil. Padak pai to yo lungo sar down na. Bai un do ka wo ka down do kar gor. Bai un do ka wala wangai umar ma uteri marchi. Pala na priya wandra. Ara inventin ya boteng. Wandera ka Europe na, shopping na. Wandera ya Europe balak lokem up na. Kani thinking gire malain lain ngur. Yuda yuda mer gire. Tuan ya balain ngal ram lain lah. Kayu tay na datun mer ya lawan ya tanggaman ka.
3: Lain ngur.
1: Yo ne ngur awun ni. Yuta ngur malang awun ni gire ngur. Kalian mer akar shop kor. Kangata majawab meram brown pay palel katang anggum. Kiri jakarta tun mir, abala merawangan bincin gabota. Wei, limur tu dar tuna, yakka. Di pal muka merja di pal opu jumu kuni. Saip nene opu juni jumu kuni na. Lap mam ngara lar lar merang lo keke opu jpo. Malap mam berlap mam durai. Lap, kasaip kau ni. Ya kana emir ki tu bian lap mam saib ya kana yan gana yan nau yo batin tu even namba namba itu lap mam ba itu dono pair namba ngai ting ting bena ah hope na gala kada ra kana ingur man ya dola kana emir abu kong tu rupia manangir kada ra duan bandul namba ra dot mam ni ngara pala jol na nawela flow na kana ai wangan Nawin. Ngarap itu maram ay mararup eh. Nga bintin ka botan ito yakan maram. Ngarap eh. Once ngarap ni julul niya rup eh. Balar to balay yung rup mga nawin. Binayak straight ya rup ya. Dakan na. Maragan extend ya. Ay the shop manager niya marang itira. Ah, there is someone go in yesterday. They've been stole money. Dakan ko man ngarajal pun ya. Next time ya. Nawin gawa nga. Speaker gura chairman na. Yung ikaw ni Wang ay bichan, maalak rin namin rin matiyo. byproduct shop leliawari okay ay ni jara ng jawin ista na ba ay wik na ngare ni ngung ni manang ni yawi europe mari wala na wala katl na

0: Tune on radio. Tap Eric.
1: Yo, ngayon may mga East Jenny band members.
2: Yo, yung tal mo dito album doon tino ra. Unin mo majal dako maranao yura ka ng alam mo ko. Numero marama local stores their community ng yako do album da Goak kabalanya.
3: Check it out.
1: Yo, Tap Eric.

Mayroon gini marakoy nga rin James Bayong. Diyari na kulma ka nga may 88.9 FM. Diyari kalawin ko ka stay tuned.

0: My name is Beatrice Chena from Madea. You're listening to Yolngu Radio.
1: You join the other one at Tulakaram, we take a big away. When Mac, we take a big click and let Tangal Madame Miel, Kawagaja, you to meet it, a wanga jar, you to mreo. And then an evil can wang or ya, Kumurija or Alkirilchi, Kumurija Kalkirangi, Apalanya Miri, while you only were gardener name, I only. Uri kebikeling, gadine nan jama ngai kan mitinu bat tewiin ngai kan jama. Rabai mak mulai ngun nan umar mak miyal kemada marikin, cuna man mai palon, marikinan manda, mai palon, angai yu tun nan ngun marikin, angai angtur papa miri ngun nan, angai marikin cuna man ngai riu na, raku nalila, amarikin ngai kan ngun nili, alungi nan ngai ngun ni, yu tun nan ngun, pingu ya ngai ngun dengan nyai utura. Papa miring nya bala jurup pang na bala empat telela bala ngai kuit pare urang ngai kapulela kamare ganin nan ngone mai pal ngok mararungi nan pala marami la rongalna nan ngoy yo to nya bala ta berka urang ngai nan wiri kepikeli nan wei wiri kepikeli mana ni nangal yo to nan ya kangara mangi bicara ngai kangara mangi mana ngai ngatilir ngai maricil kana tangal ngarai pala nga ngai re ura ko nara ngai ngai ka ngal chara tur turun minan ngai ka nganya pinya na ngai kun ga na minan bele ngai ut tur nan ngai ngai ka to pere ngai run na main mak pala ngai ni wang ga ya yutum ri ngia mi al mar chinan ngai ngai yutum uni ga de pere ngai na nan mai pal na bata bata ko ru pal na ngai wi ke be kele mai la ro gal na ngai ga de pere ngai wi po in pala mar ngal ngai ka pungul na pala ngai kan nga tenan ngai de pere ngai wi po Uni ngun yotom reja. Awari orang ayam macam ngun pati nana kalang ayam yotom alang ayam palain. Palam ada mulul yang alang ayam. Kangan agak tahu la. Kalau orang ayam baik ya. Palang ayam ada jam manguni. Lolo ada jam. Miak tom ada. Murah nana nawa lalang. Angai nguni. Beri kebikalikan ni nana palang ayam wangan nana. Miak tom ada marah nana kalang ayam bicara. Numan ini ngara tu mari cinguran, yuk kacu mari cimada, kacu mari cim, orang macam bicara mana, palangai ini, ini beri kebikin oranan, original lolong orang na, amade ganin anu ini mial kaya mana, palang mana kurtan marangal, kurtan mana marangal, palang tunggu yura, ini lolo, palang mana yang putera mana rangilila. Palam rakan ngun jeli ninan rangi ngun ngakul nama dari rakan nyawi di kebikli nyawai kungai urungaran kungai urna macam dal nara bicara ngai ngun nak cara ngun jeli warpat nara nan nara nai ngai ngun ni pingun jeli ngun ngai ngun ni pulum nada watur jaga ngai di kebikli palangal urang ngai dar palila ngun jeli ngai kit kit tura akit kit tura ngai bicara hahaha tuwal ngai raya kau di kebikli Tinggal ngarato, kawal ngarat, wal ngatir ngarato, ayul ngarato wal, beri kepikele. Adi yang balat malaikat nama ngundingalin di, ngaili tinggal, kabulung ngaili wal ngatir dara, abalanya.
2: Yo, ka welcome, tangguyul ngu, manikai wo, awa.